alivo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabazi dia saka uyangana ngana

Konde, kama udalila yue suwiri katiwa nga diwe kabasi. Kwa sasa ni kumudita ya hai. Kwa hivyo ndi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandiwa udalila yue kabasi.

alipo ye na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

ahambe uma udalela iwe sweet card wanga ndiwe kabasi basasa ndikumuditsa yayo wajikuwo ndiyokamuhamba ndiwe basi ngamakhandi madalela iwe kabasi.

alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alipo ye narambiri ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana